jëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

Sayna Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakri mune ko labbayk mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon biddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yezid moy deug bu la yalla joxe nga jël ana itam lum la jox nga bokko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba caabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta waqad khusimta qultu lahum inna al-kalam li babi sharri miftahu mune ma ngeen ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neena dignité la ci ki reer ne leen di gis kilifa go xamne day nekk ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lol top tante ba ba dara nekku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ni koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc koku itam bu noppee rek muy sat ci mom di ko noppi waxuma ne sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jégué miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñëpp di jariñoo

mu téla meñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yalla ne bu lor sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dëkkando bu len lor kon bu len léré ne bo boyalé sa lamiñ tal musibe ci pinch mi soté sa lamiñ am yermane yalla soko boyalé nak am daanu yalla lolo tax ci li hajj malisi radiyallahu ta'ala anhu waxni képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu walis la nee na sa roo du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa roo du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ walis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa almikthaaru aw uqila lahu itaaru naaw na fa waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne puccet génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat mii ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu bala génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tam di naaw walis nit ki ndax tan dafa fasiyene wala dundee lu sell tan sobe rek

0: ñu ne di ko ñettel ki ko ñettel modi jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox alal te joxuko xam xam muy patam patami ci alal ja waaw di ci patam patami rek neena te lam cey def teggul ci xam xam teggul itam ci lu neex yalla ragalu ci boromam mu cey moy jokku ci ay mbokam joxu ci yalla ciirum gennewu ci azaka sarxewu ci lu do ne ala ja dal mu ci sabariya mu ci politique ba bipp barab bo xamanteni rek bëgg na ñu taggu ko fa wax ko fa lu rafet fofa dal lay duggal alalam du saraxé sarax bu neub du dimbali aji ñak du dimbali ay mbokam ludul ne mom dal alal je daf ko poukéré wo rek yonent bi neena ki nak mom moy ki gëna bon waccu way ëlëk ci boromam waccu way bu bon lay am ndax dafa foye alalam mo taxone yonent bi doon wax sallallahu alayhi wasallam ne ni'mal malu salih lirrajuli salih yonent bi neena alal ju lew ak jekk ci loxu nit ku yiw ku xam la ko ci yalla sant te diko ci def ñini kiko ñentel modi jam bi nga xamanteni yalla joxuko wërseuk joxuko xam xam mom amul wërseuk amul xam xam wante nak leg leg dañu mebet waaw dañu mebet di wax naan aka neexon dal ma am alal waaw buma yalla mayon alal dal kon le diw def dana ko def legi dañuy seet ban diw la wax ci ñi fi wex su fekkante ni ku ñëk ke la te moy ka doon jaamu yalla ci alal ja ñu ne kon yalla dana ko fay ci jëfëm joju lamu fay ñi doon jaamu yalla ci seen alal su fekkante ni nak dafa gis ki ku mujju ki ka nga xamanteni mom la yalla jëppi ndax jaamul yalla ci alalam mu ne aka neexon diw mi kat alal ji mu am jindi ci ay auto yu rafet dugal ci ay jongama hotel bu ko neex dem diw mi nga xamanteni alalam mu ngi koy maye ci sabar yi nit ñi diko way waaw diko way diko teggal nan ko biri ma muy genné xaliss di sanni rek di joxe te yalla taxul joxewu ko ci pencum yalla luddul ci pencum sheytane la koy joxe nga ne aka neexon ma melni biri ma di maye ni muy maye ñu ne dal yalla ki nga xamanteni mebet na نيغت بوب رك لاكو يالا دي فاي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ام الله
2: متى
0: يني يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخ kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jubo boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tuubi ci condition tuubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaawu bakkar bi ak lor gi ci nekk ndax bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nekk wante lor yi ci nekk danger bi nekk ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur hina yatadhakkaru adh-dhunub al-madiyah ñu ne bu fekkenti ni nit ki sentir na ne bakkar bi mu defoon dafa ñaaw te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkar ba du bég xanaa kay dafay mer xana kay da fay am naqar lutax ngir ni def na lo xamanteni loru kefe la ci mom def na lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqa ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabayhi adda wad dawa wal fawaid adraran kathira lidhunub ñu ne señ bu mag bobu ñuy wax ibn al-qayyim yalla nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari téréem yoy ñi wax adda wad dawa wal fawaid indil ñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakkar da nako waral mu wax ni bakkar dana waral yu bari ci ay lor bakkar dana waral lu ñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo beure loy def bakkar day tax sa xel neex waaw xam xam bi ñuy tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquhu fi ddin do ko am do meuna deg fiqh do meuna deg atta yalla ya do meuna deg warate ndax sa xel day neex waaw day neex ci meuna tatane xam xamu yalla yu selli koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine té itam lima ci jang mënuma fexé ba déggu ko man dal amna problème dégg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañé say moy rek sa xam xam da na dugg bu yom ndax ñak moy kiss la moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-'ilma nurun wa 'ilmu allahi la wa nuru allahi la yu'ta li'afi mom la way kat bi jindu fofu kon xam xam bu sel boko bege am da ngay moytu ndiko ay bakkar muni tam bakkar dañu jur liñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu njay alle xol bu njay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni jog dem ci fo gën leena yomb jëm dem ci dëgg dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate wala jog nek ci seen digëni way jur top leen deggal leen teral leen su fekke jog dem ci mpo mo leen gëna yomb bu boba nak nañu xamne bakkar bari na ndax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bari koy waral waaw motax legi ci walu po dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap waaw rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawa niro ay rap waaw ndax fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakkar yu bari mo waral sen xol nek xol yu njay alle sen xalat dotul nekati xalatu nit wante xalatu rab rek la ñi itam bakkar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yeb day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog faj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbali ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju su ko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo su ko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu mucc ayib kon bakkar yu bari dana waral mbir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam liñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambat fébar kenn wératul lutax ndax bakkar yu bari kenn wératul ko gis rek mu ngi jambat fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndiggul ñi nan sama biil waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wér gi yaram nak dotul yombati ñu ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bëré lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxé lu baax du ko yomb def lu baax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñu tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amone dafa nekkon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax limu yor bari na waye barkelul limu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lumu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ñu itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog na mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk boba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan waqtu bu dajje gestu waaw tawfiq bobu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti modi qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sabr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dotuñu amati yermane waaw dotuñu amati yermane kenn dotul nango dimbuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula togn nga fayu kula wokku nga xusiko waaw dañuy dem ba dëmm yëppay xat nit ñi di ëkkonté waaw di saganté di waxanté lu ñaaw lool lepp bakkar yu bari koy waral waaw ñi itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi te ray nit ñi te amuñ ci benn yërmane waaw jigen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbalit waaw yoy yépp ñaawteef yoy yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakar yu bari ñu ne bakar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem bo génné ci mbéd bi da ngay yaakaane lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ni itam bakar yu bari da fay waral nit ci doya dal yalla soko tudale yalla mu ne waye yow ay yow kenn tuddu fi yalla nga fi tuddu yalla waye teel sa wax joju ñun ci aduna la nek legi da ngay deg ni ñi diko wax fi aduna la waaw fi aduna la kay mo wara tax nga bayyi sa bop xel ndax batu aduna buñ la ko firilé bari na ko tuddu aduna te xamulo lan moy aduna parce que arab mo wax ni ad-dunya ad-dunya modi aduna mom la olof di wax aduna ndax olof bari na bat yo xamne amuko daf ko topando ad-dunya moy keur gu jege njeex keur go xamanteni lepp mu njeex kon boni fi aduna la war nga sa bop way yeguloko kon keur gu jege njeex la keur la go xamanteni beccek la te yow fi ngay waxe ni fi aduna la waxtu takusan la te legui timis jot te bu timis joté beccek bi jeex yow nga ni fi aduna la lolou kay war nga sa bop wan nga wax nga sa bop ne bayil sa bop xel ndax kat aduna bi nga nek lek mu jeex amna benen keur goy dem te keur gogu lo fu yobul lo fi lo ligeyul fi doko fa yobbu kon doyedal gi nit ñi doyedal yalla doyedal gi nit ñi doyedal yalla bakar yu bari tax ñi itam bakar yu bari dana tax nit ki ñak fayda ci nit ñi doto amati ben valeur ci nit ñi ku ñak fayda ngay nek nit so saxé ci def bakar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nek personnalité bu woyof da ngay nek nit ku doye di waaw do am ben personnalité ci nit ñi ñu ni itam bakar yu bari day waral bayyi may di la reub waaw su fekkenti ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci bakar nañu xamni seeni beuy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xeyé ñu ngi leen di reub naan leen yena bon yena ñu mom de yena tax yalla bindu ñu yalla ñu bindu ngir ñu nekk seen taranga su ngeen amé gan ray ñu su ngeen xifé rendi ñu wante nak yena bon joxu leen seen borom ak yena koy muy guddé beccëk xar yek ba yi ñoo ñuy reub di ñu wax lool kon bakar yu bari day tax bayyi may di reub nit ñi ñu ne itam bakar yu bari day tax yalla kasté xol nit ki ba leeruk waraté du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakar day dem ba dañuy kasté xolam dara ci lu bax du ci dugg lo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga légui atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yépp ñu ngi koy wax waye bakar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawu ji du bax geej gi du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen dom yi waaw ndax leg leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutu ñu ko seeni dom ba yu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni doom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mag mo xamanteni sa doom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bayiko doom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutum te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétane télévision ci bir kër yi yenn film yi am naño xamne rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam mu rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen doom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa sunne nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël mu buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do leen gis mukk ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy

yàlla digle na ko jëme ko ci jigéen ji nga xamante ni bokk na ci daairatul iman, maanaa wane na ne moom jullit la te ngëmam wér na. Mu nekk ay ndigal yu nga xamante ni ku ubbi biir alquran dañ ko ci gis, mu nekk ndigal yu leer. Li ñu ci weesu nag dara ëpp ci solo. Jullit bi ci boppam fexe ba, surtout jullit bu jigéen bi, xam ne am na responsabilité bu mag diggante mag boromam. Adduna bañ ko koo xañ, ndax adduna kër la gu nga xamante ni ku ko jàpp yaa ko jàpp, waaye moom jàppul kenn. Yàlla gënal ñu suñu bopp, yonent bi itam gënal ñu suñu bopp. Su ko defee itam ñu xam ne ay soxnaam way jur leen ci ñun, yonent bi ay soxnaam way jur leen ci ñun, ndax annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yàlla nee na yonent bi moo gën a yey ci yéen ci seen bopp. Ay soxnaam itam seeni wayjur lanu, kon yéen jigéen ñi am ngeen ay wayjur yu baax, am ngeen ay wayjur yu nga xamante ni ay royukaay leen, ba tax na itam ngeen fexe ba roy leen ci seen jikko yu rafet. Waaye ci ajuma ji ñu weesu waxoon nañ leen yonent bi li mu dencoon ci ay soxna, wante waxtaan wi jotul woon a àgg ndax heure bi mayewu ko woon. Tey nag ñu fas yéene insha allahu ci kattanu yàlla wax leen yonent bi soxna yi mu dencoon ci biir këram ak kenn ku ci nekk jagle ga mu amoon ci jikko yu rafet. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme ni ko sayidatuna Aisha di faral di nettale di wax ay melokaan yu rafet yoo xamante ni seede na ko ci doomu ndeyam yi nga xamante ni nekkoon naak ñoom ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu nekk ay wujjam, mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet. Gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu njëkk a denc ci soxna moo di Khadija bintu Khuwaylid al Qurashiya. Khadija gis ngeen ne moo jur doomam yépp ba mu des Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñuy wax Mariatul Qibtiya moo ko jur. Gis ngeen ne itam Khadija bi ko yonent bi di takk, mu ngi ko takk ci ñeen fukki atam, fekkoon ne itam seyoon naak ñaari góor ba tas ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk, te itam sey ba amoon na ca doom. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy takk Khadija, mu ngi ko takk ci jeeg mais takku ko ci njank. Gis ne ne itam mage na yonent bi fukki at ak juróom, ndax bi ko yonent bi di takk boobu yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki atam ak juróom, Khadija toll ci ñeen fukki atam. Bi sayidatuna Khadija génnee àdduna yonent bi takk na jigéen ju ñuy wax Sawdatu bintu Zamaa, moom itam mu bokk ci giir Quraysh. Kon moo Khadija ñoo bokk benn giir. Waaye gis nañ ne Sawda mi mag la woon moom itam, waaye mag mu muñoon la, ku doon jihaat la itam ci yoonu yàlla pour yëkkati kàddu l'islam comme ni ko góor ñi daan defee. Moom nag amul na jëkkër, jëkkëram mu ngi tuddoon Sakran ibnu Amr, yàlla na ko yàlla gërëm. Sakran nag gaañu, waaye bàyyiwu ko njaboot, bàyyiwu ko itam ku ko mën a dimbali. Loolu taxoon nag mu amoon ay difficulté yu rëy ci dundam, amoon ay coono yu rëy yu mu doon jànkontewaale ci dundam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko ngir dalal ko, ngir itam dimbali ko ci coono yooyu nga xamante ni mu ngi jànkuwanteeg moom. Waaye gis ne ne jigéen ju baax la, ndax sayidatuna Aisha mi nga xamante ni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu ëpp ba mu ci joggé mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na ci lay soga tak nak Aïcha Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joggé Aïcha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaayé lu bari waye dal modi ñetté lu soxnam yenen timi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenen timi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek kontan ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Abse ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñu ne mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabela won ñu ne nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañ ñu ne amna ben serigne bu mak buñuy wax Zahri mom neena dan neen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon kep ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen man ne la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tuddoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolli wu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit benn yoon moom Ummu Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Ummu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a soldàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Ummu Salama. Ba mu ci jóge takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Harith, waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama ko doomoo, wax ne ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ni kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme muy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul na sheikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolu itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yenen te bi tak zainab bint jahshmi neke yalla lam ci beggone modi dak ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci sun jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti zainab bint jahsh wax nen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainab bint Jahsh ku baxone la itam bim ci joge mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainab bint Jahsh tak na jigen ju ñi wax Safiyyah bint Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yonent bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yonent bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yonent bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dug ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ca ndaw soso takat na kenen mu joge ca Safiyyah kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiyyah ba mu ci joge mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yenen tibi Safiyyah mi nan ko yow de doomu yenen ta nga sa baytax itam yenen ta tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyyah bint Huyay ko amon askan la ndax wax nañ ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jeukeram kon liko yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takone mo ngi bok ci gir Quraysh mom Abu Sufyan moko takone mo ngi bok ci gir Quraysh te itam mo nekkone sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ku amone dine la ñene itam yenente bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonent bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënono dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne sen trondo modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci giir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenen tibi di tak kon yenen tibi gis ngene dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na juwayriya bintul harith mom musafi' ibn safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna aisha mu wax bu rafet ci juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sédi li nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ni mu nekkal ci kettaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci ibrahima mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam ibrahima modi serignam waaw mu sopp mam ibrahima ba tudde ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak ibrahima mom kérok ba mu gaño yonenti bi ronga ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur ibrahima mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turondo mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya waye mariyatu al-qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonenti bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu neewon nak jam la won kun ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax ñittu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiza momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julli gi daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu tuube nak ci lako yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlone sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

mune itam amul ben ram bu gën tuub, neneen nit ki daal bu mu xaar naan na ma diw ram déedéet fexeel rek ba yow dénga bàkkaar boo def tuub ko rek, fexeel ba daal mooy gula cheytaan yi dugal nga fexe ba génn ci. Loolu daal moo gën a mën a ram nit ki ngay toog naan damay xaar diw ramu ma. Mu ne itam amul benn yëre bu gën a rafet jàmm, nee na bu jàmm amul nee na sutura yu bëri dana xaweeku, kon nag na ngeen fexe ba pénc yi ngeen di dund jàmm am fa. Kon nag yéen samay doom, maa ngi leen di yëgal ne al xirsu miftaaxu taab wa matayatu nasab. Mu ne itam maa ngi leen di yëgal ne ak bëgg àdduna li ñuy tuddee xir nee na moo di caabi coono, nee na moo di waruwaayu fitna. Nee na bu leen xir bëgg àdduna dégg nga ba tax lu ne ngeen dugg ca doyloo leen li leen yàlla jox. Kaddu yooyu moom la Imam Ali tàggoo ak ñetti doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Mohamed ibn Ali ridwanullahi alayhim ajmain. Tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex, loolu leen leen indiloon mu di ay waarate yu rafet yu nga xamante ni Imam Ali wax na ko njabootam googu mu di kaddu yu mujj yi mu tàggatu ak moom. Kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ni bind nañu émission bi ke ca jiitu di

0: motax ñu né dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug ga haqiqa ba ño ko xam motax ñu né xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci munifa intas alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena sode laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppa lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek ciona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciona yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la neena rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja neena ko ku uqubun mugalu kessel waaw segam ña lew le te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatu le muni itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len muni fa in tasalid dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasalid dunya bu fekke ne da ngay laaj aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wanchu dafa andak musiba aduna du banexé kessé jamono bi ngay togué bék lool ci la yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jéki jéki rek waccé musiba ci kër gi wala mu jéki jéki rek indi lor ci yow nga xamné kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite aw kewel gi seug ci dex bi di nan tourner ci ganjax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tité wanti itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di sa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am nat ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax tar sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب نين فكيف يكون الفرح من أكملت نكلي من أمت عدنا نين والموت منظر تدد ينك نين بفك دي من ينك نين دين فقل تخمق نكن لينيو nena naka yemuna naka la nit di bege bay organiser xew muy poukere wo fa kayfa yakunu al farh wal maut manzar nena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada nena titi al kane wa kurubun ak nyaqre nena de go xamne gannaaw deega ay tiseki njaqare rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy kuñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mo ne kon ala bu yegul ma yegal la ne fatakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala aamiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranke nga fi ci aduna alakhir ngay wetuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumuranke nga liggey mo la fendi ban liggey liggeyal yalla kon nak bul ñew nak fokh ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacior te bon tasaa rijalan da'athumu ila baytiha takat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tasaa mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinnam ma dokla wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ni ndax rafetna amna tar wa manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafetna taruna goor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la négam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ni pour dag seni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni koy nan ndoxum geej néna lo mar néna so de nan ndoxum na geej néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni koy nan ndoxum geej néna lo mar néna so de nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wama hiya illa lamhatun wa ghurubu neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha danuko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisee aduna tawilatan ne dundu bu guddu la kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gattale ak ña guddile ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddu lay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sore kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahid na nga farlu fil yawm ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax da nañu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax eulek faitun weyina neena wa fi ghadina suñu eulek nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne eulek la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha alqalilu walaw dara maghabbataha man ramaha la yaubu neena dundu bu neew la ndax aduna bimu sosok fimu sosok fimuy jexé ben la neena te bi aduna commencé ak légui mu ngi bëgg yagg kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki barétul mu ne waw dundu bu neew bo xamné nanaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess neena yow lang ci am barétul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexey yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fi ne ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا ننا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا غيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امبتي اي بون بون اكي تخي بور نيت كو نيت دنا داو اوتي بروم kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila llahi alqareeb jëm ci yalla mi len jage ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len beug motax ñu ne atarda habiban yudkhilu an-nar hibbahu li humqin wa jahlin inna dhal tabibu neena ndax nangou ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer kon bu len nangou mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awroy ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma atalaka ahrun musbidun wa mu'ibu neena ta bo joxe se awra ak se bir lañu soxla fuñ la fek dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fek yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gatch gu reey dana la dal te modi yowal xiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu muné kon nak bo bëgge ag ci yalla neena wutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla bamu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla bamu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci loone yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moye rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo digi jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppi na la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu mune moytu li tam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi saral adil jarda wathub neena salami soko boyole di wax rek te controler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram bac nga saniko la cey jiw nga saniko la cey ak nafiq nga saniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful mang lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelo wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatluk nga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhira ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga mëna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ni tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak tiitange yoyu minde fiyep danen ci ruyé manam nit bu jaxé doon borom yaram su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakkar yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparé bis bob nang koy préparé nak modi jikko jo rafet nang koy préparé moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanub neena yedal ma sa bakkan wutal ko ay shart bu ko bayyi rek muy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko regle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barabi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal mukhtar fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy te taxaway la bo xamne ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamne yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janibri riya an nas la nafa'a minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit mënula jariñ mënula lor xana yalla dogal njariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mu ne kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'ul arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo ree ju bari ak pomu bari neena ndax ree ju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisal hasibu te kat neena moytul ma jëw moytul ma barabu jëw neena ndax barab bu ñu jëwé yërmande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-rahma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf mul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kessé nga mu né ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa waaw té ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jëf mu né wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghibu néna lolo tax itam bul fokk né ya gën keneen kudul yow néna bul sét ngeenel mukk ci keneen néna ndax néna mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mu ne kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi néna ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribah wal hisab hazib mune wa haqqa yayn ala at-tujjar ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubayla ribah ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le bu ëlëk ci la len yalla baxé ci wërseuk neena hazib rek le bu tiss la waaw mu ne itam bul wóolu pexem yàlla waaw ndax nitu yàlla yépp ñu ngi nekk rek baynal xawfi wa raja xamaguñu fu ñu féte wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhibu nee na moytul ma ñaaw njort nee na ñaaw njort baaxul jullit dafay rafet njort nee na rafetal njort ci sañ mbokki jullit nee na rawatina yàlla mi la bind rafetalal njort itam ci moom mu ne itam bul nangu mukk wakkirlu ci keneen ku dul yàlla ndax kat yàlla moo doy sëkk jaam yi ci lépp kon na nga wakkirlu ci yàlla mu ne ida ma ramaka dahru yowman baliyatan yukaffiru min daka albalaa'i zunubu nee na bu fekkente ne jamono sànni na la tiis wala njàqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yu yegul motax mu ne wa in zitt minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabur yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf len di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yëgal ni musiba yoyu yalla di tek nit ñi lék lék da na ci far bakar bo xamné julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax muné way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat 'alayka kurubu motax muné kon wa dawim 'ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wa dawim nga sax waaw wa dawim na nga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innu alqulub mu ne kon bo beugé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mu ne bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril luy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid naylal wusuli li khaliqi alayka ala alhaji salata tusibu mune ndax wa ma khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmudi wa huwa habibu wa ma khalaqa bindul arrahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa sayyid almahmudi kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi wa lenen lumu bind rek daf la bind ci barke yonnati bi waye lamu bind pour bopam modi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyid almahmudi wa huwa habibu nena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq nena mindeef yi def ta'zima hibbihi ngir rek magal sopem ba di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon tahiyatul ilahi nena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أدل من الذليل أدنى نون دال لي نيو ييب مو تي غن نيو نينا كيكو بغ ييتام نينا موي كي غن ييس ييس ييب كون تبارك الله يال نانيو يالا سوب لو بوبام تي سوبو يال نانيو يالا بولي ci kurelam te musul ñu ci kurelu sheytane yal nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallah mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour doon yeggale waxtaan yi nga xamne mom leen ci dooro
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit badja

doon soufiane bu mag daan la ko wax di ko conseiller ahmed ibn hanbal ni ko fexel ba bul jaxasu bour yi fexel itam ba doylu ndax yonent bi daan la wax ne kun qani'an takun a'badan takun ashkara an-nas maana na nga doylu so doylo yaay gëna mëna sant yalla ñepp sam ben xarit

mokotal ba ngi ak siwul te bu ngi ak siwon ci bop dom ñi lay dal mu ne ah man dal xam na ni li mo tax sama yaram sawarul.

ñoko sangu ndax man yalla soxoruma e ñaanuma yeuma ney kessela duma jël musibu diko xepaw nit kon nak sama ñeegal

sosi do tulama ci barke ko xamni su nawet masana wacc so baye ba nopi da nga mëna denc dundu ak dundu ren ba

madanin makal yow wala ci kat bi amna fuñ ko gëna soxla am ne itam nokoy doxale lañ ci bëggul yépp fa yalla waxat na ko itam ne ko fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yow yenen ci bi del fatali neena ndax ak fatali dana jëriñ way gëm kon nak yow jambi ni nga jox di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su day julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo li alquran bi ba xam wutal kasse tu wala.

ngay gi kay yow ma tubul won legi sa tub do do amati jarign safara rek kon bala boba ñew na nga bari loy wax la ilaha illallah ne ni tam la ilaha illallah di len ko sa seen newi manam new bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu la new di waye ki tullu ci sukuraat bo toge ci wetam del wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax suko degge ba wax ko bat bobu bo mucce.

sa tawhid di wir ngay xam ni ngay doxale sa becc ndax bu la leeré ni becc bi amana du ko gën ah fogg na ni do ci def lu ñaaw guddi gi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaaw waye nak faté dé musibe ndax day waral nit ki nur ci banex yek moy ak musibe yi dal ci yalla musal bu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamne saxul sax ci aduna lu jombe la al baqa fiha mustahil amul kenn kuy sax des ba faw ku dul yalla xam len ni wa'lamu anna nabiyyakum alayhi salatu wassalam min allah

sayyidatuna fatima mu ngay deg batu malakama waye nak gisul jëmmu ci yonent bi rek gis jëmmu ci mune yonent bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa war risalati wal jaa alaykum an lay nuyu di la ñaanal jamm yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara ya ji te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yonent bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya israil ni ko jam ki yalla gi yalla nek ci yew itam ak yermandeem yow sama mbokk israil ndax man ko nut mu ngi tuddu israil yonent bi ne ko ajitani dairan am qabidan bi iznillah mu ne ko ndax da nga ñew pour sesi ma rek yalla daf la yonni pour benen bir wala da nga ñew pour jeexi sama roox mu ne ko yalla daf ma digal ma ñew jeexi sa roox waaye nag ma jëflante ak yow ci ñeewante ak kapel ak yërmande soo ma joxee ndigal ni ma jëla roox ni ma jël ko ci ndigalu yàlla tàtt na soo ma nee dellu itam ma dellu waaw yàlla nee na am na ci jaamam yi ñoo xam ne su dee mënoon a ñàkk duñu dee ndax sopp di leen yàlla sopp jaam yooyu nag sayidina muhammad moo ci jiitu moo tax malaaka mi wax ko loolu ne ko nag fanzur ma tara xoolal rek ñaar yooyu bu la ci neex soo ne ma dellul ma dellu bàyyi la nga dund ba mu neex la ma ñëw jël si sa roox boo mu wooyee wala bokk nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maa ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga soog a jël roox bi

mané ko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi niki bobu malaika yi xamne ne sayyidna muhammad tay lay gennatu nak mo koy jall sayyidna jibril ci ko

ki ba mu agsi ci jumuh bi yonent bi waxat wax mu reey ni wa annama raddana ila allah ni ha suñu delu way dal du fenn fu dul ci yalla di dara dax ko dekk ak yalla wala ki mi delu di xati ruuh gi ba mu ag ci dëngam yonent bi waxat wax bu reey ni inna lillah ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu mu xati ruuh gi ba mu ag ci bol ci fofu nak yonent bi nokki na fa nokki bu for wax ni wa karba wona sama ñakari ndax bobu sukrat waxtanu sukrat la yëpp te dutu na fatima ni ko wona sama ñakari man tam ci sa kaw ñakari ndax bayyi fu tite rek ma tit leena yonent bi daldi akola sayyidatu na fatima ci waxtu woole kalam ga daldi jeng nak wad neena fofu nak la ruham taqaliko ak yarama melni kon dina duna gi yayna julit bi turong ba ñam yayna itam xolam toroxlu ndax ci gën ci nit ñi ruham taqaliko nak aduna kon nak na ngeen ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doomu adama yi ndax sigam malaakami moo fi bàyyiwul ki gën ci nit ñi rawatina keneen mu mel ni dikk na ci xadis sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jaani jibril fa qaala ya muhammad ish ma shiit fa innaka mayitun wa ahmid man shiit fa innaka mufariqu wa amal ma shiit فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي

seni balığı deyince gidiyor. Yani nahbadu la ilaha illallah da fayenu kaka dan wax jeme ko ci leer gu mucc ayib neena leer gogu nak li bisu pang beti lendum lendum moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokoy leralal yoni surtout buñ dey jigi sirat duñu am ben problème lutax nahbadu la ilaha illallah ñeko dan wax mo len di leralal yoni leralal len salat sirat bañu mën ci jigi jigi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yewte baax leena dara mënu ko biglu ci xétu zikari lu gëna rafet batu la ilaha illallah so di borom xel bayil ma zikari yeb jappal ma ci la ilaha illallah leena ndax fu nga mëna jégué sa borom fokk nga bari loy wax la ilaha illallah neena ndax di xëc ci nit ki pour mu jégué borom motax so demé ci ibnu ashir mo ngay wax né wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu yajma'u kull hadhihi almaani kanat lidha 'alamat al-iman mulim xetu façon yi ñuy jamo yalla neena mo ibnu ashir neena yalla ko ndaxan ci batu la ilaha illallah neena lolo tax mu nek mandal gay ngam neena soni la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lepp lu di xetu jamu yalla rek neena amale nga ko ci batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma yalla mu ko ci ndax mutah usman ibn affan

lima ak selal dal modi al qiyam bil ubudiyya moy nga am taxaway bu mut fuk ci jamu sa borom naw yalla beugi te bañ ko defé yow di nga beug niki batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolou modi ak man ndax lolou bu xasi deggu ci sa xol

toñu yalla toñu lo sey morom mi joxe toñu lo nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin eeyen julit ñi nga xamne yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñu ñu ne way deppu ya ñan la ñu ne way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñi deppu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr suba ko diko fatali ko yalla motax ñu ne mbolem xeytu jaamu yalla yi.

amon na jikko bu rafet bu ñuy wax ada'ul amana. Yantif sallallahu alayhi wa sallam neena addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Yantif sallallahu alayhi wa sallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koko bu wëlbeutiko denk la yow itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax ci hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at-takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lekk ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lekk na ko te amatuma lu

ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngirug caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi, dem Makka. Ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonente bi nee na boo defee loolu sérieuxwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg teg nu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marte ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet. Tabaarkala ay logement ci aljanna yow la yàlla di gën a bëgg.

0: amna dole waye azaka itam amna dole
1: ya
0: azaka amna dole ko ñu denk suñ bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal
1: wa
0: su gennul di yol ci yow dana genni itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la fi fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak net ne ibn